0: na suwa diye nyanko po se. Wankura adu obe chumi diye nyanko po atu tono. Babu se suwa biti saye nyanko po wa ompe mu kampe sine ni. Efriti tipe sine ye nyanko biya meni niya sini ano.
1: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.

Yesu Jacob. Na Yesu dala ni ohu ndibi ni pe. Tu busa se Peter. Na so mo ko. E Peter se Rodi. My child ye be ko. So no down person. Down person. Oni e wuti e me.

mama na mo mon tonyo ma ma va yo yo yo anyo mi mon tonyo mo pokuna mon tam ne sa chirei.

da be na meja undimbo de wa ya ma mi for the last 2 years na me hwefia be bubu ma solidan mi nyare bible say the prayer for one na council restika programs amako e wusika mi dia be si a solidan mi mi many fathers need the one day si bubu a solidan die kremonia ya ko fa ne se wa mra no wa ma me dia solidan no what is in my world you need what did me can no assure you free katapila ni me say me nya sa adena say me twini yakopo asole dan ku kremanio wono na nyame nam ne so say me nya assure you free greater na so me twini me no kasa no wa fa buta wa wuro ne sa no wa wuro ne nan wa ya assure you properly ne na se go ha minia jidi ni awu sori ti awu ni eji ha ya sori na mi sa o e ba sabe ma ti ase ese se wa wuri yesu a me so me wuri yesu ba wu ya sori bra me so me fam yesu ni mna ni emom ni enka kire se aseda ene dia me ba sabe ma ti ase ese se a 2 years ni ni 1.5 year ama ni ase ti ama fu me wuru mu no wanda pa na wa kum yesu na wanda pa na yesu so so ben je nkwa sa wa bra ba aya wa woni pa nyina to agu so e ka wa e ma bibia ha wo aye ye na o jana aye ye do na o jana don't give up men fi wo bia sa wi awra de na wi yan ko pon nka so wo be ku wani ma se da wa na ka ye wo bi to mi ko to ho men ya me wo bi tun to mi se wo men ya me dia wa dia ka fa ho no do your homework do your homework asa wo yo wa di ya enu anu no onyam be kwaso no onya pam na nyani ba be ka di ya no onyam ko bo be mo won down anti grace nya me ti ase ti grace de ka wa sit down ye nyam ya ka wan ni ni ba ka so be se ye wa dia shira no no wo sho